0: Yes, sir. Nou pa lage l, nou pa lage l.
1: Darling, mè mè kontan.
2: Gen wazen do.
1: Gen bagay, gen bagay.

0: O voyageur nan mi tan fis la. Ki sa nou e, ki sa nou e, ki sa nou e, ki sa nou e. Oi, oi, oi, oi.
1: Gade vovon kap mousi.
0: Oi,
2: ne krasen wè.
1: Gade vovon kap mi barye.